isikhashana nje impela sibanzana. Kodwa ngathi ngelanga mase ngifunda ama features emoto ukuthi imoto zonke lezi zinto ezifakwe yona ezobukhazikhazi ngaphakade ezicindezelayo zenziwe konke lokho. Ngathola ukuthi le moto engihamba ngayo inomangaliso ukuthi iyakwazi ukuthi iphumze uma ukhathele uphinde uqhubeke ushayele. Mina ngangibona nje ubukhazikhazi bemoto, ngibona ubuhle, kodwa ngingazi ukuthi yini eboshelwe emotweni nalolu buhlo ngako ukuthi imoto singakwazi ukuthi iphumze, ukwazi ukudla ukudla isidlo sakho ibihamba yona iqhubeka uqede lapho ubuyele kuyona uyiqhube futhi. Manje incwadi engcwele nayo yasho ukuthi siyabhubha ngokuswela ulwazi. IBhayibheli liyincwadi.

0: Yasaba khulu ke ngibamnela khulu sipho lapha malaika bashamnela khulu bathi ke nguwe sithandwa sami uthe ubanile ngithetha ngayo ubanile ngikhuluma ngayo ngoba ngikhuluma ngawe sithandwa sami ya kusele 4 minutes ngaphambi kusheke yabona nje manje isimthathu imizuzu esele ngaphambi kusheke u22 ngo22-3 sobe sesikhonzelana ke ngokunjalo ke futhi sivalelisana ngokuthi ke uhleli nami khona office ukuthi ke ubabize emoyeni nje ngokusa kwanamhlanje ungangithumelela ke noma uvele ushaye ungene moyeni bese ubathatha mina ke ngobe sengibabiza emoyeni ke ngapha ngakini ukhumbule ke sithi ke hashtag sisika elijikayo
1: bathi igama lami lihamba emlonyeni kodwa ngizokuthi batholani ngami

banyakaza emakhumbini ngababone banyakaza emakhumbini ngababone banyakaza itimeleni ngababone banyakaza uvakithi nasemateksini hayi.

ngikunxenxile njalo nabe mlaleli ngikunxenxile nabe ngene kababa kulelo khaya ngathi ngena kulomoya ngena nawe kulomoya sibonga uvuka nehlobo zethu nabangane nethandwa zethu woza ke yimi

ikhala imbodla yekati wemlaleli ngangazi ukuthi mina izimbodla zamakati seziyakhuluma ngangingazi mntana nomuntu ukuthi izimbodla zamakati seziyayixoxa indaba hey kwangena lengoma le kwangena lengoma le ngezwe imbodla yekati si hawo mina ngathi hayibo uyabhubha umhlaba masekhuluma nezimbodla zamakati uyabhubha umhlaba mlaleli ngizwe imbodla yekati ikhuluma izwa lengoma ethi ngenzela isimanga ngizwe imbodla yekati ithi hawo mina hawo mina

esintwini sokwela akukho nje ngoba ukuyocansini kuwukungcola idlozi kushuthi nje lo mawenza leyo nto ungcolisa isigodlo sakho idlozi lakho lizokushiya ngoba sewenza izinto ezingasile usungene ngali kusathane ngoba phela bakhona abanye abantu uthola ukuthi umuntu ufike mhlambe alokhoze angene ekwelapheni ngobizo lwakhe bese ngenxa yokuthi ebona ukuthi izinto zakhe zihamba kancane bese thomunye hayi ake ngithi ukuphakamisa umsebenzi wami siyeqala ukungena esilingweni sokuganga liyamshiya ke idlozi uma umuntu esengene kulezo zinto usuke nje esengene ngale ekuthakatheni ekuthwaleni lisuke selimshila idlozi so indaba yokuqantsini nje nesigulu sakho into ewukungcola engahambisani nedlozi kusho ukuthi iso isixazululo la kuzoba ukuthi njengoba belaphi belungisa bezihlela indlela yokusebenza kwabo manje ukuthi bigcine sebesebenza ngokusemthethweni yonke into eyi-organization ngaba isibhedlela ngaba inoma yiphi inhlangano esemthethweni kumele aba i-member namalunga ayo kube nalento okuthiwa imigomo yokuziphatha i-code of conduct kwi-code of conduct uma sewuyeqile imigomo okungamele uyeqe sewenza okungafanele uthola icala uyajeziswa uyaboshwa nokuboshwa okusho ukuthi njengala kubelaphi njengabelaphi nje la laba okuyibenhlangano le kamwelelo ungenza isibonelo umwelela welipheshe kune code of conduct okuyona eguider ukusebenza kwabo okwenze ukuthi nesibhedlela sase Grace sikwazi ukuthi sisebenzisane nabo ngoba indlela okuhleleke ngayo umsebenzi wabo lana kwi code of conduct kwimgomo yakhona yokuziphatha kuthiwa umelaphi akavumelekile ukuthaka imithi yakhe yokwelapha ngecubu zabantu enye yezinto eyinkinga leyo ngoba labantu abacuya abantu ba abantu abathwalayo labo umelaphi akavumelekile ukuphatha amakhambi anobuthi obubulalayo kushuthi ke lowo muntu uyathakatha ama ephethe amakhambi ayingozi umelaphi akavumelekile ukusebenza ngesithwalo uma usebenza ngesithwalo awuyeni umelaphi noma bengakubiza ngokuthi uyinyanga kodwa awuyeni umelaphi awuyona inyanga ngempela kuqashisiwe nje la kuqashiswa indaba yokuthakatha umelaphi akavumelekile ukushela noma ukuya ocansini namathwasa akhe neziguli zakhe namadoda abantu noma namakhosikazi abantu mangabe umuntu wesilisa so yonke lento ingaphansi kwemigomo umelaphi akavumelekile ukubhulela abantu amanga umelaphi akavumelekile ukusebenza iziguli zakhe edakiwe umelaphi akavumelekile ukukhuluma ngezinkinga kanye nezifo eziphethe iziguli zakhe kwabanye abantu noma kwezinye iziguli so i-code of conduct uma kutholakala ukuthi seweqele imigomo uyakuphelela umsebenzi uyafuneke udisciplinwe noma uxoshwe noma uboshwe ikakhulukazi njalo engilinganisa imi ukutholakala ukuthi kuneyingalo zeyingane lapha namakhanda abantu la usebenzela khona leyo nto idinga amaphoyisa so ke yileyo nto ke efunakalayo njengamanje abelaphi noma kuzohlangana ikhomishani le ezohambisa iy'nkinga zabo ephalamende ukuyokuthi ke nabo ayinto yabo ayingeni ngokusemthethweni konke okufanele nomthetho ozoshaywa kube umthetho ozohambisana nokwelapha kwesintu so ngisho ukuthi ke enye yezinto le engaba isixazululo ngoba uma

0: sizo uzosizakala uma senza kanje. Omunye ngethemba.
1: Yeah.
0: Avume. Alinde. Alinde into engekho. Kanti udlala isigebengu. Njoba ngisho ukuthi baningi abantu abasebenzayo lapha abayigebengu ngoba abekho emthethweni, akekho semthethweni. Abanye abangena ngaleyo ndlela uthola ukuthi omunye uhlangana nomngani wakhe. Hawu, sibani bani? Sasifunda nawo, so abanjena. Mhlambe ke intokazi ihamba ngomshini wemoto. Hayi, manje uhlalaphi? Athi hayi sengaba semhlanga. Kolalushiya eThekwini. Ya. Yazi ambongeleke, athi uyazi nami nje yazi ngiyafisa ukuphila le mpilo oyiphilayo. Bese ethi lo hayi mngani wami kulula, ngingakuzama. Uyafuna ukuyiphila?
1: Yebo.
0: Athi hayi ngiyafuna. Athi hayi kulungile ke, khona umuntu engizokhamba, babe ngizokhamisa kuyena uzokulungisela. Mawufika lapha akakutshela umngani wakho ukuthi lapha kuzofika kwenzakaleni. Masufika lapha nansi indoda. Usuyasho ukuthi cha nawe ufuna ukuba right, ufuna umnotho manje, ufuna ukuba right, ufuna ukuma kahle. Akukhethiseke ukuthi akutshele ukuthi futhi akutshele ukuthi makuzokwenzeka lokho uzokhumula mntanami.

0: Yebo, sobala mani, niyaphila?
1: Ngiyaphila unjani?
0: Ngiyaphila nami.
1: Yebo, kuthi.
0: Yebo, ayikade ngikuzama ma.
1: Ngithi ngizama ukubuyela kule namba, ngithi ubungifonela ngala manje, ngithi ngizama ukuyifaka ngalana.
0: Ah, ncese ma, hayi, ayikho inkinga ma. Angithi usuku lakho lokuzalwa namhlanje ba?
1: Yebo, yebo, yebo, kuthi.
0: Umesis Mkhize. Azali. Alright, ulive emsazweni. Usemgungundlovu FM ma.
1: Yebo.
0: Yebo, sithi nje happy birthday kwena. Ma ucabanga ubani obengakufisela usuku lakho lokuzalwa usuku namhlanje?
1: Ngisho
0: lokhu nje engikushoyo ubani mhlawumbe obengasho le nto le yokuthi akufisele la emoyeni njengamanje. Awuqagele othe namhlanje sikufonele ma sithi happy birthday kwena.
1: Olapho emgugudlo.
0: Yebo.
1: Ngizothubani
0: Nkosi yami.
1: Ngavele ngaphilelo nje ngizothubani.
0: Kodwa ingane yakho.
1: Hayi bo.
0: Yebo.
1: Again uzama mkhize.
0: Cha.
1: Ubani?
0: Alright ma, ngicela ukufundela nje umyalezi wakho usuthunyelele indodakazi yakhe endala uNomonde.
1: Unomonde
0: uthi nje ucela ukufisela lo suku oluhle wekuthanda kakhulu uthi nje happy birthday ucela sikufisele live emoyeni osuyile namhlanje.
1: Ha Nkosi yami ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
0: Yebo.
1: Ngiyabonga. Ubefike lapho noma ngifonelile?
0: No, kusithinta eceleni nje la emoyeni wasitshela ukuthi hayi ngicela ningithintele umani imtshele ukuthi usuku lakhe lokuzalwa namhlanje sithi nje happy birthday.
1: Hafu ngiyabonga Nkosi Jesu, mama Mkhize azali e4.
0: Amen.
1: Hawu Nkosi Jesu ngiyabonga kakhulu. Yebo,
0: uthi nje ukuthanda kakhulu uyabonga nje ukuthi nawe uma wakhe amthanda kakhulu. Hawu
1: ngiyabonga.
0: Amen.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Thank you. Siyabonga kakhulu ma.
1: Ngiyabonga, ngiyabonga nakunina, ngiyabonga uthando, ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga ma. Kusho ukuthi umuntu usezingafika nje ezodlikeke.
1: Hayi, ngiyacaca umuntu usezingafika ntambama nje.
0: Amen.
1: Alright. Ngiyabonga kakhulu.
0: Thank you. Happy birthday ma.
1: Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nganyama.
0: Enkosi, siyabonga.
1: Okay, bye.
0: Thank you.

0: esingendlela esimangaliso wena. Ha wonke khumbule nje sisonke sisebenza ndawonye ngiyakuthanda. Yabo wena yakubiza.
1: Izwani ke ukulalela. Ngicela ngizwele la. Ngicela ngizwele la. Weekend njalo. Ngiphumule. Ngiphumule no ima. Hayi nizozo nizozo. Ngikhathele ngikhathele nizozo nje balalela. Eh ngaze nganenkinga ezweni. Ngiyasebenza kodwa ngisebenza ngaphansi kwesandla esinzima. Asenze kanje. Okay. Engazuthi ima.
0: Hayi ungenza nje ngaphilali lapha ngangisendela wena.
1: Lapha.
0: Ngangisendela wena manje.
1: Ngifuna bakuzwe ukuthi ungisebenzisa kanzima kanjani. He?
0: Si.
1: Hawo ay he.
0: Ngithenge sibo ukuthi uNkulunkulu usaqhubeka uthamba nami wena ubhizi ufuna ungihlambalaze.
1: Ehamba. Ehamba.
0: Hayi.
1: Hamba nathi. Wo, hamba nami mina uzohamba nami ke kulesikhathi ke lesi esinzima amakhamandelela.
0: Ngithechaphela ngangibuza ngoba phela sasikhulumile no daddy
2: vithi. Sawona wemthi, sawona wemthi, sawona wemthi, ntalungazi sisko, ntalungazi sisko. Sawona wemthi, usaphila.
1: Yebo balaleli njalo.
2: Usaphila wemthi, ntalungazi sisko, ntalungazi sisko. Khambe kanje. Woma phaka phaka kwenze njani? Woma phaka phaka kwenze njani? Hi shape. Kuthiwe inkukhu inqonye umlomo. Ishana migas inkukhu iyenzeni inqonye umlomo. Hawu happy new year. Pa pa pa. Hey. Uthixo mkhulu, uthixo mkhulu. Hey niyalunga. Hey niyakhuluma bo bantu bay pirates. Niyalunga. Shami no mande. Inkuku, inqonye, dimlom. Inkuku, dayinqo, dimlom. Inkuku, nina niyalunga.
1: Nizwile ke balaleli ngisebenza ngaphansi kwesandla esinzima sensimbi kunomuntu uyangibhulisha

0: ngiyajabula ke futhi ngiyajabula mbamba ngiyeva phela mina kethu na Buddhistena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kethu mina kwathiwa mina Mswati mbamba mina kethu njengabantu bakwabito emsakatweni hayi bu kahle hayi ngijabule mbamba ebhuti ngijabulile nami sengibito emsakatweni hawu hayi ngiyabonga bhuti wami ngibonga kakhulu nale njengabantu bakwabito emsakatweni
1: Ongumujovu 107.6 FM.

Esikhathi laphana 7 minutes laphana lishayele ihora lokuqala siphinde nje futhi laphana siphinde futhi nje sibafisele laphana usuku oluhle laphana abazalwayo khona namhlanje engathi nje inkosi laphana ingabapha nje izibusiso eziningi eziningi yonke indaba ifisayo laphana ifezeke umuntu nje akwazi ukuthi akuphile kahle neyifiso zakhe zonke laphana zifezeke. Asike siqhubekeke laphana nohlelo. Othi ngiboneke manje ukuthi ngizodonsa ini. Othi ngidonse laphana ukabza the small laphana ethi nje ngiyozama.